souten eme ya, se te yon jou soleil. Nou tel mwen konen, te mounisit de mwen foun pou chou nan sak bagade yo, pou osonje chéri. Nou te fè seman nou bat ap kite moun gake eme yo. Nou bat a jam kwe chéri, pi yon jou koujou diya, mwen ta gen pou mdi yo.